Ulah Raden amat sesatir kaedanan ku Abimanyu. Kari-kari ayeuna hidep deuk ngayonan Yuda bisi kumaha onam ulah.